E a whātaro whātu Samoa. E le imwa i aluloa le tātou polokalame. Ia, if ye whātaro whātu le tautua a le si uleo le Samoa na ngalo. Taluai. Ia, peo na lau sila fiai. O lea so, ia lea so whāpitoa lava lea. Mo alo mawhānau si o tātou watu no upele o Samoa. Ia, lea so sā, pae pae, ia po lea so sā o le whānau. O lea la, ia, if ye taina e sina pese, nā tangaloa, tati toi tō mānatua, ia tō sala ititia, lea sāle nei, fai ia, ia laukau loko, nyo, fai sau pese, ia mai tūtū la la, ia iluma o le eka le sia, a tangaloa, a wāo te iloa, e fa pena fo ia, tato uma lava, tato ti toi tō mānatua, ia so tato la iti, au te iloa, ia sa fa atumulia fo i, so se malu malu tapuai, ile nei la vaso, ile fa mana tuina, o le aso pae pae, o le fa nau. Ia usila o tau fa afonga, fa manuia atu le tau tua, le si uleo le sa mwana ngalo, ile au fai pese, ale maatulua, tamaititi, tamaiti, tutu mai ilunga, ya usila o tau fa afonga,

0: Pues Samoa le su fonga le nao, a suau, felice mica ele tolumono, yo e malepese, chama machene Samoa, yele nana so ula chuai, yele vaenga mua mua o a tato chala, mea sa chupu is yo tato tofi Samoa, ile nava yaso wa chuanai to emaua sona faapoponga, ilona vaenga lona lua is a taimi o mua mua nei. Ya ai usi mai pela faafonga Samoa, ile tautua ale si uleo le Samoa ngalo, ye tato faapisi nisi, ile ngangana faaperetania, olo lango lango ina maalosi le tautua, ala wala leo le si uleo le Samoa ngalo vaba alua ai lea, male 2MCR se lauta si male tolu famo, mai iafi iafi o asosa taitase, mai leitu la eono se ipa ia le iva, ile afi afi usmaia lau faafonga Samoa.
1: You're listening to People Powered Radio, proudly supported by the Community Broadcasting Foundation, cbf.com.au.
2: Think you've got a pest problem? If you're seeing one, there's usually more. At Southwest Sydney Pest Control, we don't just treat pests, we eliminate them properly. Termites, rodents, cockroaches and more, handled safely and effectively. Proud station sponsor, local, family owned and operated. We're here for our community. Don't wait for the damage to get worse. Call Southwest Sydney Pest Control now on 0490 417 519. That's 0490 417 519. Protect your property today.
3: When it comes to quality firewood at great prices, our sponsor, Haters Timber and Paving, know what you need, offering ironbark, spotted gum, grey gum and stringy bark. For expert advice and top-notch supplies, choose Haters Timber and Paving.
4: Forget fighting cancer. Let's outsmart it. Figure out cancer's next move before it has a chance to play it. We're finishing off cancer with science and smarts. Giving the brightest brains on earth the tools they need to outsmart it. Cancer may think that it's clever, but together, we're smarter. Help the Australian Cancer Research Foundation outsmart cancer for good. Donate now at acrf.com.au.
5: Turn up the volume and let the music take over. Your soundtrack awaits. Get lost in the melody. This is the place where music and memories intertwine.
6: The sounds of MacArthur.
7: A faya ni a ni a unga peyot fulu. A te leo tinga in, uta ua lo to, ma ta I tu le nei, ma fa a tinga vaina nei. Ia e nofo e sea I se potu po se vaina o le fali, uta ma mau mai lo a inga. Ia fa e sea vaina fa unga e tangata ua a fia mai a inga a toa. A fipa ma te inga le ulu po I tino, inu kuala au me te inga ma lo lo lei. Inu vai a uli, ma sua kuala au sua mali. Tele tang mafai fualau aina mea matcha ma fualau aina sua mali ku fulu ma mali mai tangi uma no fole leile fali ma tama ma mai vai ngai tumu tumu ai tangata vini mo mon ma tang rua no soi fua ma lolo ino mo se fau tua ngali fo ma ai ni sau ni fo ma ia tau tua na au ni e sau se pasi o se ta mali na pasi si ina me ia fie ni tangata e sini lava le pui pui na ilo le tonga fitia.
0: Toi famina tuatu ile tato baifa le natura. Le tato famalo stino le tato sumpa sumpa sumpa a. Faya lea yaso umore va yaso. Yoi, ya ole tautua foi lea na inei tamali ili fetalinga. Ya mumoe mausu telima poasa. Ya mara tausi ya masaile au pepe. Ya manatua. A fayo taupo ia oe mau I ngasa ngasa li tino pole mafaufau mana ia tele nei fata singa. Yoi, e te maua yai le faa malu stino, ia maua le ti a loe male shake, ia e te maua I foi au pa anga fou. Ia ma toe maua I foi I la tausa e masani atu ia yaso ia. Awa levan tau to e sea a, e te toe maua umalea ili tato waifa ale natura. Mo I la tau lo faafonga mai, ia ma maua mai tato tautua, ia o tutonu le nao sini nei New South Wales. Yoi, a olea foi ua toi tatala le si la la, ole waifa le natura e tatala lea I Plumpton, wa tatala ina nei I Plumpton, ai faya la lea fa amalo stino, yaso lua uma ole wa yaso, mai leitu la es full ma lima minute te ai leitu la se fulu, yoi, ia awa o teiloa. Ya ole pule fa tonu ya ile misia la ma le asi asi ya ile vai fa le natura ya mal fa malostino atanga lo
8: io e te le anu tonu yo ole matala le tatu fa to
0: o ya
8: o te tamu whaia e sa ili ia maua le malo si ole tino.
0: Mana
8: ia tino. Ia wae a anga o ye whailau wha malo si tino mai alo inu lau vai. Oka oka ia wae skweri pae mpare. Wae a tia wae a pito vau. A whaifo i e na oru wha malo si tino pe te sa vali a e le tau ma whaina sa vai. O te se lau pasene le a fwoi lele o lau wha alongo a wae a.
0: Ne a toa toa a.
8: Ia e pia inu le ti a loe ia a e. Umbalo la marfa marstino a seva tu lo le sec.
0: Ma ka kia.
8: Yo e we pe fa pe na le fingo ta longa le.
0: Mana.
8: O le mana ye ye ta. Yo e le tau mate ina fo le mana yo le tau tu ma le una nga fo ia. Ani fo i ta mali ia po halo fo yo le atunu. Wa ma wai le avano pe ona e ta wa filo ia tu fo i nisi wa leva. Ile tu e filo i sa nga tai sa mo ia le tu mai tu e filo i nei pele i mafuta fo i sa mo. Ale o mai ke iau whei loa inge ima kalakala nga whai ma te iau e maenga e ahinga. Ne tio hui whei mai iha tala tu ino Samoa tasilo na ahinga. O le tā uale na. Ia wha asoro kwae na uma wae asoro mako i kukupu mai kōlea.
0: O ia?
8: Ia kalakala nga wha ma wae nga kukupu mai mako i kōlea ili si kōlea lang maa filo ia i ole vai. O le tā hua i o nei vae nga wha penai. E maana ia fu ile wha asoa ia i fori marulau tele ia fu i wha tasinga. Ya mama waina ya wo kele yo nga ya wo fiki
0: mana ya atanga
8: ya fa me ka surpo si fiki vai mai ya yo nei winga mama li na al tatu vai ya mfa tu puina ya le fia fia o ur ko ya nga ka malu ala fia fia
0: ya
8: awar vai le vai ah mbele u firma ko inga mai se se ya ka un fu mai ali se aso se ya va ke ve ele kai kai o fa lo tu asia fia umano le sa no le ale vai.
0: Mana ia tere a.
8: Ia mana tua. O le tāua lea o le whaonga aina te tau le tātou teni. Awai te arua tua mō mua lewa whēto aima. Nei whesili fwoi whalo ia alfitalinga ia mwe mausu.
0: Ia mani tausi ia masai a.
8: E mua mua sinu mai o le ala tā puenga. O whaini au lotu a fia. Tō le maani e ia wan maani e ia fwoi o le toi whamanatu alfitalinga ia mwe mausu. Ia ke lero ia mwe mausu po whaini au loku a fia fia.
0: Ai mo mo fesiling ia o am.
8: Io e. Mai wingan ma li na fo yo ma lo telo la tunu o lo fa so ai bito va.
0: Io e. Ia a fi fa so ta ia tu yai ile fa tala nga ya mo mo us teli ma po asa ia ma le tau si ia ma sale au pepe. Mo nisi fa ma tala nga li tato bai fa le natura. Le nu mera e te pala au yai o le o fa o lima. Fitu lima lua. Iba lima ono. Io e. Ia, matoe wha mana tu atu Samoa i ale tautua. Ale tato fo mai Samoa le fionga ia patu. Ia po Dr. Sangai Tumua panyani siu patu. Ia, e te maua lea ilona tu atu si ole shop tasi St. Martin's Crescent i Blacktown. E mana tua Samoa, wena o asolua asolulu ma le aso tofi nga lue ale tato fo mai Samoa. Ai e malo lo i le aso ngafua, aso varaili, aso tonai, male aso sa. Ia matoi wha amanatu atu foi. A fai e tele maua le fionga ia patu. Ia e maua lava se fesoso aninga mo oe pa e vala aule numera le ofisa ole li fo mai. Ole iwa ono tolu ono, fa ono tasi tasi. Iwa ono tolu ono, fa ono tasi tasi le ofisa ole li fo mai. Ia e te maua iai e seisi foi te malii e va aia oe pea ole a vanoa ia lea fionga ia patu. Ia mtuai whamana tua tuai ole a toe sea lea fionga i le tato fuma i Samoa mai lea solua atangaloa. Mai lea solua ole a malanga o lofai malanga tuai lea fionga ia patu. Ia mose tato tofi Samoa. Ia mo se vaiaso, pe lua, pe tolu vaiaso, ia na toi longo puia li ea tifoi lea. O lo oto pa ia ma lo oto ma malu ele tato tautua, pe ato e taliu mai i fanua, ia le fai ngā malanga ale ali i fō mai. Ia e usi mai pe ala ufa afonga Samoa?
8: Nisi neo nei vaenga tāua walo si la fia fu iniso vaenga o tautua lea tunu. Le fionga ia tanga losa James ngā Jacob Leota fapefoi ia rventua ia Sally. Leo lo fiso swani malo si ya ile fatun tonu ina o telefoni me malitela le fionga ya tanga loa ya te au pito vau.
0: Ia.
8: Yeah. Wa nga fo ile le to o tele fo ina fiso swani na ito ina mana ilo matua si o tato o tunu. Ia ile fuafuango ala to telefoni wa kere swinga wa yengi. Ma chau chi. Mawale avano e tan noai lea fionga ia tanga no sa, marafak tua ia sed. Ia iwa henga umai faa ape, naona faa sinoane, ia mfaa tonu tonu ei lau telefoni. Mole suinga fowolo o iele stavi lingo le soifuanga faa teka na losi yona po nei. Ia ae mese lava fo ila, mafayona tautua lea fionga ia tanga no sa, marafak tua ia sed. Malu lau telo le tatu tunu, ia pe afai e tula ise ala. Mwese atula nga tau maliu, pe afai e vala au le tua ise silio na pele ia te oe. Tapena ina lele li teo fungala au, ya le nga talia ilungo le sa, ya emese wala wafo yo vahe nga molifama matango fieina, maota tapuai, o malu malu, maso se vahe nga temo o miese teo. Elele yone wala au mfaso taile fionga ya tangalo sa, malfali tue ya sieli, DJ, faa fie fianga faona po nei. Ya ole o matua manga uki, ya le alu alu alkamalo e sini nei.
0: Aya, aa.
8: Ole muka uki, aa. E me kara ka maro le maku inga a luasoni a e ma tautia pese fou pese tuai pese le mu pese masau pese fa ali i pese ika pese fia fia pese ata
0: e so se tuai na pese a
8: tamba yole e kamini a ma kau kia kau ai ma a e te maua uma DJ a le fionga ya tangalo sa moloa fia pia fai te mo mia i sini au se tali nei. Aunga i faa fie fianga po siwa tu singa ingoa maafutanga e ka le siya mfala butonga. Aso soifua, ya pia fai foyo lea eto e faa ipo ipo. Na ilapta inga na mone mamalo telo le tato tunu ue o papa au malala ile ufanu o sini au se taria nei. Faapso taile fionga ya tangalo samar filtua ya seli. Ile o faa lua ono, ono tasi ono, tolu varu faa. O faa lua ono, ono tasi ono, tolu varu faa. Pole o fatasi fa tolu rua lua fatasi tolu. O fatasi fa tolu rua lua fatasi tolu. Mawaili fisoswa ni ngamo oe. Ile tautua fo ile nifo yalo si o tatu tunu. Ya yusi maipela ufa afonga pito wa mana ya. Male ngaso longo le tautua faifai peal si uleo le Samoa na ngana.
0: Ine watu ula ima ile tato taimi watu esfulma le lua minute Samoa. Yano tafo ilea ole itu ula efitu. Yole na wa oto fafufonga ma tato falongolongo ya tato chala mai Samoa ya na saunia mafonga ina mai ele tu chala le si uleo le Samoa ngalo le sunga ya ta sesalem sam yoi ya pe le tato chala mua mua le na atanga loa le fatu peina le Australia o le suesuenga foilea le UNICEF Ole mana ia fo itala fa pea olo mawa i pesi o tato watunu u Samoa ia mana yo tato changata fe so so ninga mai se fole malo ile nei vai chau ia ai mai se la vale tato tala le changa loa wa mtua ia langona fo ia le fia fia le loto ia le mata mata ma le vaba ia tula lea ile talia ina mai ole ole tato wa mtoa Samoa ia male tato fetu Samoa ile lato malanga atu lea isio tato wa chinu pele
8: Nga wangai tau wa tele vaenga lea pito vau tali sepayo alo matama fanau lea nga ya ole tautua ai tau malele alo matama fanau lea tunu olo utawina le taua e ala lea ile tautua le fetu Samoa male toa Samoa wa siramio ai mai lo sa mo so se ta for ke lope ye fa ta ye la ile atu no pele a fu mai la va fo ile fainga malo si on ale on malo malo tuto ta se sa mo ma so se sa mo ye on o fie fie la la ol ta tu ai lo ngi se sa mo ile o karu karu ma ka sa fu ye wa on na fi no vai fa fu ale te vai atu ni fo ri mai to to lu ai wa ngau le vai o ni si fu
0: ma ngau fa le to nu le si fu ya le mensili ya pe tasi pe tasi pe lua ya le loto ai ai ai mali sa talo a ye ta to talo a tanga lo
8: ma ne ye te le pio le nga nga ta u bi to vai ya ta wa ya le fo ina ta to ma ta ma to mai mo fo ile atu nu ile tali ma lo ya me to no le olta ule samo atala tama ah le nga fa pe na wing out tatu tunu ya ele nga tsa ele fa pe wona ole to mar fitu samo on ole tau fo le ne mar vai tei mo tsa longa le lakpidik le fo ila wa ave ele fa mo mo ah ile tatu mar fitu samo ele yo fo tei mi tu la me fo ile tei mi fo tam sanga pole ipo la lang yo lakpi uni ah ya ko ba fo le man samo mar ah
0: ya
8: Mali mea sina saamu e polea e fwil tatu au tamaita. Ya, ya aole ni fwil vaitemi. Ya ole ute vava yatu fwil mata alia o alo matama fana wile ngata la ya li tu tamaita. Oye wali, ae fapia hui tamaita.
0: Tamaita, ya.
8: Mali vaha ngata awa ya te upito vaha ori faa fia fia loto mali faa malo si au. Ao saa ni tama fana wale atunu e tau le taua.
0: Maa na ya tele.
8: Wow, ia te lota si lea vaha nga faa malo si au ma faa tupula ngona i tama. E tau wain molo na atunu.
0: Atanga loa. Ia e fai atu fo ila le faa malo si au pito sili na tau e la ta ita mata mata atu ya ia. O le faa mea lofa lea. E le fionga le ta ita yo le malo. O le asina o mai tau atu ya ia. Fa miliona tala a watu ina atu ile prestene foi a ole tatu yuni la kapi a
8: mana ye tele le fo ya le atu nu
0: oka ma tau tia la ba
8: ya le tupu fo ya le malo ya ole sao la valio sa mo mo ana au a
0: aya
8: ole sao sa mo to wala mai le fa nga malo to ai fo le pulo ma mo le fa malo ma fa tai ya ile fiona le tai tai ole tunu le fiona le lipale mia le sunga ya la au le mari to apolo tai vao ya ai me sur capeneta ma sui ma malu umol motfono ya ona le fatu fala inga le wa wa te lo pe tai 2 million la le au
0: ya yo wa ta wa wa lu wa au ya
8: bu ko si alu fo ko kuilo of o ke alu au le alu ka alu ora ko lo fali ka alu ngal tu samo
0: ya na la
8: atunu ma tan o fie le va en abito va ya ona le sele ni pe monia au na eta u ya te lo se mo mo le te le ai fa pe stupe wa ya ta ma fa na ma lo le atunu au ta tunu fo ya o i fo ye lo ai le anga i lu mo si o ta tu o tunu u i tu langa o fa nga ta ma Ya misela wa foi ole u pa utonu alfu ini ula palapa tupe ala tunu ya na tamafana.
0: Mana ya yo ole chalinga malo a Samoa. Matautia lava.
8: Ina ole soto fila na te neile na fai malanga ma ya ipito vau.
0: Ya cho chalinga
8: ma ya. Mua le mamano la utelo ole atunu ina ua faa ma vaile toa Samoa malifutu Samoa ilo tatu wa tunu. Ya na va ayala wa foi ya faa ma vaenga. E selfinga tau mā vanga o mā vaya ia. Tu e mana tua api a fwoto tamale o manu Samoa, manu na tua fine o tia pat. Panga a. Lea fo ina o manu e te fulawa i o manu fo i o te tapua
0: iai. Tapua iai,
8: Fa pena le winga o tapua inga Samoa, ngai langa toa Samoa, malana fetu Samoa.
0: Mana ia tele.
8: Lea lawa fulawa mai e sa ili se aimo Samoa. Ae e mā ofa mai matau. Tia fo ili mata, mata male mai tau. Ya na le la vale malai valele ono le pisi pito va na uti si la fia wa te lo le pesa tutu wa o le malai valele fatalingo le tutu o le malanga
0: ya le na
8: ka o ka so le mata uti o le tutu o le le fatali le tali malo ale tunu
0: o le mea le ai tato inai o tato tangata nu uele pe yo na esa no ya ya tangaloa o le faitama Tala tama ya o tatu tangata. Pole a lava, fea lava se panoa a. E te ba aia lava sinama ta mama atutua a. O la tau tapua ia ya le alofaiva. Ile la tau awai lea. Ya e peifo yo ananafi ya tangaloa.
8: Ananafi la ya lewa lefu inu mata mata ni ufasa u New Cell Tatu TV Australia. A suru wapia nga Samoa TV.
0: E manatua la oesa, e manatua Samoa, ia. O ananafi sa faya, ia le prokalame, ia le si uleo le Samoa na ngalo mai leitulae lua atanga loa. Ia, a mata ia le parade o i Wayland Reserve. Ya e afale tolu ai a matcha yele yele parade ai manchua fa a matcha taplo kala mele lua e umale fa a ai ai ala tachi tau no watu pe tachi na tcha
8: i na tau fi lo fa nga malanga na fiol tau te malanga ye yoli u te vai alunga na mau so wa no a
0: le ai maseme ya na le na fenwen wa yele wala matilo chilo ye matafa pe ani ai ya ol me silia ol eta tsa saula si la fia le atua le loto nu
8: ya
0: nyoi
8: malo nyoi ba tsa tsonu fo ile ala le a wa ya tsu na sa fa fa pis pis ya na fina wo mo ta por kala me fa sa no a ile fa ya o mauti no ava pe ya kanu fa ya to va ro no ngala tu fer vo e tu tu la
0: sho so ta pa ka ya
8: tu le fa tu bulia a male ma tsa tia ya wo fo ila ka ko ile ya pe an fa pe tu lo tu ton ya ka maka ko fa e pu so le la wala polo ka ya wala a
0: aya ai ma tau tia la le ma tango fie sa ni uninga ma ye le le fainga o mo me pui pui mo me gates a ya sefe
8: yo a to fo le pulo ya lo mata ma fa na wala tunu uta mali fo ya me se ni si fo yo alo ma fa na wo sa mo e sa la tu ta pena ina le fa mo mo
0: Cha olele.
8: Yal mea ole ole samo alo tunu uele. Fai ono tu waemoni afo I tonga manisi wa tunu ole Pasifika. Ya aile ufa apia ona fatino ina alato ufia fia ma vaenga mo moli ele fa malo. Male lango lango ya alato.
0: Cha olele.
8: Ya, tatu. E mawa e alitala tama samo wa wanta va aia ita ita yang nafipito va. Te mino usa wa ya uya le awala ola e fai le parito ita ilu me alesa e anga ia.
0: I wailin.
8: I wailin. So le ae va aila ale maki fe kau ili awala male kelo ka amar. So ya te rongo fiar samo o nisita avalele e inifua.
0: Aina na matu fitau ya kwa
8: fai fa emo mai. E mai pu. O isi e talo talo mai. Tailo le o samo. Aole si foi vai nga mau ai pito vao no mai tawi na le asona na fi.
0: Ia, ia.
8: O I foi no mai tawi na I ta avali. E sel sa ili malo o tatu ta ngata. Wale ngata la I ta avali. Ile tu langa o ta avali la po po oma ta avali e tau ngata. PMW, yo kwe nga fo ule sa unei.
0: Ma tau tia le manan.
8: O le ngkusa sole. Ako wa kwe fai mai eifu. O I ta teilo ain. So le le le fa peta ita aina o nisi at. Atu no foi sa ili mai o ni tamau ainga. Le lelo na tu tamau ainga e sa ili malo ma mua ta avali fa pia o iwa ta vaili telo ta avali ana na fie I fua ia tatu.
0: Mana ia ia.
8: Ile ma ia ka avali o le fio a iai le au hamo I nei.
0: Ia ia.
8: E mori ai fo li fa malo ma li fa teili sa ili malo o alo ma ta mafana wale atu no. Au tal tonu fo ele o mafai ona tu au noa ina le pati ta oto le tu ina a. Tap tap wa ifo na ito ina mana ilo ma tua ya o ila to tap wa ya faiva samoa ya la yana tama fa na wo fa lelele ya mfa pe na onda tama fa isa ili se lu mana yo le nga chai a inga mar changa chala vaya ya o ta wa tu wa ifo yo le o le atu nu ma e kalesia
0: yo ya o le a changa loa ya fiesta ina sinta pese le a ta pese vo ile le tama le tama toa samoa a le si fonga le au fai pese le lulu le aoa e fia moli moli ai lo fanga tanga loa
8: e pia tau mai o koko I fale alili a I kamai ki ai ai mai le lulu le aoa
0: lulu le aoa a tama toa samoa
8: e moli ai lo fanga moli ai nga mole au a mai toa samoa ia me se lo fo ile a
0: le fetu samoa
8: fo samoa ya mara kapua inga si o tatu tunu
0: yo ya usi la o fa fonga

0: Yo Samoa, o tu lai maile tātou taimi wa lima minute wa te ainele tu lai fitu. Ia wha malo atu ila wha saunga Samoa fia lava se tafal ke lope lo e maua mai eile tautua wha fitai mafuta mai. Ia ole ila aloa le tātou polo kalame e le mawhaio na wha angaloina eile tautua ale si uleo le Samoa na ngalo ia alo wha anga wha pitoa lava. Ia mo le au failotu yoi ia alofa anga I lupe na fa ia mai I le fui fui vine ale atua I so se fata tatalo I to tonu o sini nei ia fa pe foi mai lunga o api o folinga upenga tfa ilangi fea lava ia se tafal ke lope o maua mai ele tautua ia le au failotu ai mai se lava atanga loa malfafunga anga Samoa ia ole aso foi ia ole aso pisi a le ole au failotu a ai mai se ole aso sao alo mafanau a le lotu atamaiti
1: e te sila fia pito vao
0: ia yeah.
1: Ole aso fo ile ni o lo lu wa ile au ai ngo sa di.
0: Ya.
1: Le nga wa ya mana tu fo ia I si a fata fai tau langa. Le ai tala no ma le ava wa le au fai nga luenga fa wina le tu ia na pau fo ia fa o le vai te mil ne o le sile selenga. Ya e ta wa fo I mo le sile. Fia yo mana tu fo I pito va wa le nga tala le fata wa ino le aso fa na. Ya e fatau nu ina I fwoi ni seo e kale siya mea fwoi ni yo ipu.
0: Oh yeah.
1: Ie ua maali liu. I le tau sanga. Ya e peila o le vaitau li ne e fatau nu ina I fatino e le vale vale alofa e le ngata pe a fai o ni tu a ua fai langi le fōlau.
0: Yeah.
1: Ie fa mana tu ina I o ila e matu asa sa aile utu al fai mea.
0: Yeah.
1: Ia lo ma fa nau.
0: Ia, oka.
1: Ia wa tu sao sa lato lea fai tau langa e fa mana tu ayo lato tu a wa fai ilangi po aise si wa fai ilangi le fōlau. Ia ke vai ai o isi tau sanga e tai se fulu e o al tai lua se fulu afe.
0: Oka.
1: Ia, ia me alo fai fōha I. I tu langa wa sa fai peo te mana tu eina.
0: Ma tau tia a.
1: Iwe, leanga fwoi ata mafau fwoi fwoi. Sa fa tino fwoi la tawa e si o mātou fwoi nu. Ia ona o ele ngatala a ele leila e pe a one te ua fai fai nga fa tau vanga pito vau. Iwe, wae fai lau tala wana watupu wata vai ei. Ia ua fai e tau vanga fwoi a fwoi ole isili ole nu ule otu malo.
0: Ia
1: ma se tu ua ole nu ua usufono.
0: Ia
1: po ni tau si ali ifo. Ya e pa ufa ta se faila inga va ai lo ale ye le kau vanga le o fai I a. E anon wata va tu o le tais fulu li mafe a. E anon wata I lo se fulu wafe pe a on. Ya o le tupe umala na ima wele ele au au na fa wina a. I lo na le a taimi. Ya wae pe au tue ma fau fau fau. Ya uye ye wata va ai ma tau o ye si o matu fau. Ya inga ma si o matu. Wa. Ya te pa wa o te mi o fa mani yanga fo ya le o fainga wenga ai o te le o te le ala fa ya o mali te mi lini ele ma vale le vale vale alo fa ya o isi fo ya fio anga yo ale ta yo no tanga tana mali li u le ile tau sang
0: ya
1: e fa u mai pu a be a fa e ta si al fa te fa te ula nga yo mai mai a fa ya le fa te te nga a o le fa ka sa ya pon metis por katoliko ya e fa u mai pu ya a
0: Tole.
1: A fayala etasile kale si ele afio anga ngal katolito. Ay alu umwa ya ipu ya yono. Ya olma kuwa olu alu uwa alfa afio anga. Ile aso pae pae leo na ifa anau.
0: Ma e
1: fay lelo tuta ya e faye ile aso. Fa pito amu ufa anau. O lo le afi afi. Ya tu lo le afa no e faye italat mefu iye. Ay fatino ilo ma ipu yo fay ngata ulanga.
0: Sole, ma tau tia.
1: E ma tu ama haufa fwoi le loto. Wala vai temi fwoi nei fa pena sa fai fwoi si o mātou nu. Ia e fai ai fwoi lele ia pese a pito nu. Ele ngatara ili tau vanga pito vao mei o maliu. Ia o tau vanga pito nu ia la tau pese matala. Ia ma lafo ai fwoi po ele pito nu e siri.
0: Kwa kele.
1: E uma e.
0: O lo alu ulu peo na e ta ua am.
1: Ma tala nan malama fwa al tae o leso nga fuwa vat fwa. Ia ula ua o sa au nil fal tue alu e te ulu pento no le a. O le peng. O le ta ua vaa nga fwa pea. Au nisi fwa yo fuwa fwa ili le anga mfa ato anga. Ia ema tua mawa ea ita mawa aina. Ia al mesi le ua ua o ta tala nga I vaa nga I. Ono mea ua le fatino ia so fwa vito na I fwa nau.
0: Mana ia tele.
1: Ae o na ia loa ia mfa nau. Ia ila e papa ea lana o la tuwe fwa a. Fa sino ya me fa me fa tu sa ye el te ma fa le lang ya ya angel mai la tu ma to le li pa pri ol te mo tit man tu fo la tu fo le na lu le li fisi li ye pe fa fena mo le fa va A le fai mai a ele tue a whanau fuhina o le vai maleanga. E me loka maro ni koke. So ti fai whanau tue o firma na wala utina awa. Ia, o ne mafau fuhuri ele tu whanga whata mai titi.
0: Io, io le fia moli moli e nea ielo whanga mana tua i whapitoa lava a. Mo le presteine o le steak a Liverpool. Ia, ia Sam Sio, masio na fale tua. Ia, ela, ia, masio la alo. Ya look sayo na le lo pole asole nei la fa el kau loko a look a
1: sa fa si pito va
0: ya
1: tu lo ave o le fa fon me pe sten ni sem si o pe na es ta wa ya le fa pe sem si sut me ma la pe o ne ma ko wa le fa el ma tu e ka le si le va nga a
0: e le fa ke o ku si me a lo fa
1: e se me fa pe pon
0: we ay ya
1: ma lo o ta wi nga we nga si si e se la to wi a ya on o va nga ta wo pe o nei va nga ye se matang o fie le vaitau li ni
0: ah ia ma fie mol mol ya choi fo ia lo fa anga ya bishop ba a ulu pe o me alofa ia ma le fale chua ia pene rosa fa amau ia fa pe a fo ia fie mol mol ia ia lo fa anga ile so so ani mua mua ya junior ma kayo me kayo ma le fale chua ia fofonga ia ona fie mol ya choi fo ia lo alofa anga ya reverend mo fate mof ta ala ia ma le fale chua ia ali itasi fui maono ia le fesoa soani lua ya mafi e telangi ia ma le falechua ya Helen Solia ia fa pea foi ona manachua ya pasta fa atasi sanerimi ia ma le falechua ya Irene ia fa pea foi ya pasta la ya pasta le aula biliamu ia masiona falechua ya Josie au fai ia manisi foi yo le maua o choswafa ia mana tua lava o tau il polo kalame mal tatalo ale si uleo le samo na ngalo ia mo nisi alo fa anga tangaloa
1: fa tai mo upe lea vanoa ia ono le asai e moni ai mo tamait ia ai lima fa unu tuua ili vae nga walo fa anga ili au fa inga alue nga ale tua ia o ila tu ulo utapu e ina le soifua male ola wama fa ufa unga fale anga ngai fotua ia itai au fa uola na fa nau mo li atua ila alo fa anga ili sunga ili fa fia nga ia pasta o peta tau talafua fa pia fo li filtua ia pia ya mbisho le sunga le tue ina ya Raven Koli ya Fiu Koli ya malfeltua le faanga lo ina foe ano faanga imoliantu le sunga ya Raven na muasua mareko malfeltua ya tato ntayao fapena foe nifia mori ina le tato ono faanga ili sunga ya pasta loli a tauta pale au loli fapena foe nifeltua ya Arieta fia taa ino foe le tato pese nei mo le tue ya lo faanga

0: tau por kala mea fau wale ma ua oe ma lo suafa ile tau tua le si ule ole sa muna ngalo e ale yolo faanga ya ole uo ma mai lava oe ma le paanga faa pele pele al tatu au unanga
1: yoe ya le afia ta ina ya le si ufofonga o paaina ma sani fiu noa e tau alanga fai mako falongolongo ya noa
0: oe shawa ya mana yon fia umori moli ilia mo ila tu falong tali au fai ngaruwe ngale atua
1: ya yoe ya usi la o tau fafonga ili si ufofonga o paaina ma sani fiu noa e tau alanga

Yo e Samoa ia na wafiu noa e tau alang a changa loa. Mm. Ia le pese matanga o fie na moli moli a yelo faanga a ile au failotu ina watula ima le tato taimi to esfulmal vanu minute wa te ainei ya leitu la e fitu. Ia e tabrani Samoa e fi fata alofa le tau tua mfa fei loa yatu ili pa ia mali mamalu le atunu ia o loko mafuta mai ile tau tua le si uleo le Samoa na ngalo ile neitu lao le tato polo kalame fa

0: talofa atu ya lebi anai ya my Christchurch. Manatua a manatua pia oe ya le paanga si uleo le samona ngalo ya fa talofa atu foi ya sipai talo sanga ya fa fetai le mafuta mai ia fa pefoi ona fa talo fa twai ia aso ia changaloa lupe machasila tui safia aso itupu va ai o lo mafuta mai nga wenga fa vai chai mi mai chase mania ia moli atfoi lo fa anga mo oi ia fa talo fa twai fo le tautua ia rasela ia mafai chichi se fale o lo mafuta mai ile tautua ile nei tula o le tatu pulo kalame ia changaloa fie mol moli atfoi fo ina ia lo fa anga ia ile afionga ya eli tuunga lo fata otolia ima ota ngase ngase ile nei vayaso ya masiona faritua ya aitu langi Marie afoa mai i maungatuli ya fia mulmoli atu waifo ima alofa anga ile faritua ya ana fui maono une ya malefionga ya taala fui maono na ya lofa anga na tangaloa
1: Fafai fia mbole ya tuwe lofa anga ia ile fionga le pali itele taitu yoane fapeavo le falitua ya viva ya male ainga ile aili nao minto fapeavo ile fionga ya oke mwa fei fapeavo ile falitua ya salamasi na seyuli le fangalo ina uo mamae ane ya le tatu por kalame ya fapeavo ile fionga ya tangaloa saa mulipola taupa utonu pali fapeavo ile falitua ya vavasa mana ya te wila le fangalo ino fo ile sunga ya fo mai ya fapea fo ile falitua ya luisa su ilata a tu ilata ya taina tfo tato pesa le nei mole atua ya lo faanga ile falitua ya portina matua ya kalala fapea fo ile tausi ya alina ya male fanau le ayo mongaturi mole atua ifo ile maano faanga ya ile wo ya sasa mapusi makafi ya omfaifo yona fafonga fonga e ruti hion ne yalo faanga na umfaona manatua a pito valni fui vahenga le tapol kala me male unang
0: yo e changa loa ya mai fiemol moli choi fo ina yalo faanga ile fale tua ya le a tawa le sale petisio ya fa pe fo ilala ai ma alai ulu tanea ya malesi fale tanoai ya mal fale tua ya Mary ya manisi lava o mafuta mai o le maua tau swafa ya o tau lava pa anga mamai le siu leo le samona ngalo le siu fofonga o le puni alava a angi maya sematangi e moli moli atua ya lo fa anga mo o tau usi la o tau fafonga

0: Yo e Samoa, ia le kako kama le ngao mingoi, mingoi, mingoi. Mana ia tele tatou pese le nā le Pacific Soul. Ia le nana so ula atuai. Ia le tatou polo kalame o lo so ifu ma lo loina. Ia manatua Samoa, pe yone ta ua le tatou polo kalame o le anava ta ua lava le si uleo le Samoa na ngalo. Ia tatou maua le soifua maloloina o tangata o sio tatou watinu pele o Samoa ina watulai mai le tatou taimi ua toe luas fulman tasi minute ia ona ta fo ilea o le itulai valu ia e taluai Samoa pe ona ta ua le amatanga o le tatou ploka lame a tangaloa le aso fa apitoa le nei ioe aso fa apitoa lava le nei
1: Mofana.
0: Mo alo mafana u malava asio tato wa chino. Ah. We it ton wo sa moa yef a pe fo ine yet chino olo tato wa ma wai. Ya ole fi tala tala ya tangalo.
1: Wa na ye chili.
0: Eto eto ma na tua ya so fo yo tato la iti ya.
1: Ma na tua fo ipito va ile ya sisi na na so ifu ane lo pe na fa pe no fa na u mai. Ah. Avelo matanga tama tua. Ah. Ni sa tatou ta maiti u malava.
0: Ai a.
1: Ma salfo ia sa e feo lolo fo ingia ko pe pa sa fai mani a. Mani a tou tau loto. Ia wa to e to mana tu ia ipito vao a. Ka ma fo ia la u sa ungi a lule. Le vai aso ni masina a toa ni le nei sa fati no ia. Pe amare tolu. Ia nei vai aso sa fai ia o ngā tau loto.
0: Ioi.
1: O tala. A. Ya ma vaenga fa penai au mai ele pepa mai oile falo le feife au. Ya na tu lo le ha o le pepa. Ele le ala to mi titi fo le sa lo ha ka u lo ko ma wa no.
0: Na sa fa ma oni a.
1: Sura ka ma o ye falo un ka nga ma ya. Le lo avec pepa le me fe ya ngala ngol sa lo avec pepa le lo tina ya o a. O lo to lo to na ya o tu le sa lo to mi ya u ma. Ka alo ka alo a fo le le soro ka mai ki lai mai fo le luku wa le aonga. Le ilo ai ma le pepa ile iyo o le ha. Fiu le ki ngā fo le le fe siri. Fe alo pepa. O ngā mesau pepa. Le ai. Ai fai fai. Fai mea fai fai. Fai mea fai fai. Kuku a. E mea fai fai pu le ha.
0: Ia nā alu sesea ia le a.
1: Alu sesea le a heo aku le a soro lo ka mai ki.
0: Le ai masa mea na maua a.
1: Ia mako a pik. Da ke le ka mafukanga u saungi a mō la ko wā.
0: Ke ya le wakang ya kangalo.
1: Yang fe me oh fe le pe ala wakang i lu mona. Ya le fle na ya un si fo fale tu o ka fe ya kula sa wa fale ku ya so ya. Ka ma vo ngo fo mal ma ku fu mi ya. Fa le pe pa na apa ma nga le ma ku wa ku mareka a. Ka ke ya ka ai lu ka papa ku ya nga mili ya le ma ka fa le pe pa fa le pe pa. Mo. E te ma to ma na tu ya a o le aso fa to ai mo na ya lo mo fa na. Le tio fai mai ia ele li faona. Ah, tu mai tau mai tio mai ia. O a ua ia. O le a inga mo fana.
0: Mana ia tele. Ia wa ia le mena e maua e o lo fai ia mafatau nuu i Samoa.
1: Oi oi.
0: Ai o mai fai lama ina ia tunuu. O a matau tia.
1: Ka ilo fai piko vao i. Ile ongo le pepale fai samo i pepale au inge i
0: ia. Fai inge i ia.
1: Le mana ia mui ia. Fa manatu ina i alu ma whanau. A pere pelea ia eme se auna i mātua. Ia e talo fai pito vao ina i whanau fu ili ili ua a mia ele atua. A. Ia a ole lo lomalo la tu aso fa pito.
0: Aso sa ole. A.
1: Ia. E tau a ina fa amaise ma fa amafana. Fana ma fa amalo si auli si ule ole samo na ngalo. A. Ya ina ima tua po e ua fai ilangi ya na i le malanga na i whanau. Ya aile aile ya ulielo la tu ua sofa tole ya sopa i pai. Ya ao nisi fo yo na ima tua. Ya na ima tua ya la uku nungar ka mai kikikangi nga ua lewa ya kuilo nga ki nga.
0: Ya polong kama.
1: Ya polong kama.
0: Sa olele ya.
1: Ya sofa i taulia po ua sofa bitua ne ipatino ina yalo ma whanau le atunu.
0: Sa lele yoi ia tangaloa e fiataina ai la ta pese lea e moli moli ai ia na ia lo faanga foi ia lo mafana u malava le atinu ia ai mai se foi ia alo mafana u
1: o le ato ina tau mai titi matua tau mai titi voi lele ka mai ki maa ia ka mai ki la ai ki alor ka ma voi lele se furu ongo ka usanga ngai nuka ka mafana ka kanga
0: ai ia wake ala kou ia Ya lo mafana wale achinu ya wa fol famana twina le la cho waso pae pae ya ilene la baso am
1: tomati samo tomati nice tomati america tomati new sila
0: fe ala va se tafal ke lope a o fa ama u ama yele chau chuan si le on samo na ngalo ya famanu ya chul cho waso
1: pae pae a waso na ai ya ya ole a ngai te u ma ise tomati
0: ya nga wala ko ya ele a o ngai Ya usimaya la o chou fa fonga chou maya o chamaiti

0: Amoa, yo le sifonga le nao le penina o le tia fau o le fetua o I le nana moli moli a choa ya lo faanga o le tautua mo I la chou o lo mafuta mai matapo ia I le alo faiva a le si uleo le samona ngalo le tato polo kalame le ne itula o le afiafi o choa yono minute ia na tafo I lea o le itula e balu ia ai usi mai loa lau faafonga Samoa I le tato peni a le tusitala Usi la o chau fafonga.
1: Tenga, au le pisa. Tu leine ngina la au le ko inga mana makua I le selau kesi ma le konu famo. Ese, ki ale penga le kusikala ngala asau.
0: Patalo fatu Samoa. O le si uleo le Samoa na ngalo, malana peni ale chusichala. Wa faa alia le kampani wa alele le Qantas ma le Jetstar ni malanga fau tu usao faa upopo mai Sydney, Brisbane, ma Perth, ma Bali. Ona ua faa maonia le au faa yetusa ma le tasi tesi ma le ono miliona tangata e malanga mai au se talia ma Bali. O le Jetstar wa yaila na malanga tu usao mai le malaiva alele I Western Sydney International Airport mo le malaiva alele I Rai I Bali International Airport. O le Qantas, o lo ofaya pea feutunga inga I le Boeing fitu tolu fitu I le Varuselau e faa moe moe tu ua Perth ma taunuu I le Jakarta International Airport. O lea o loo faa moe moe a matalia nei malanga tu sao. Ile aso sfulman faa te se maole tausanga nei lua o lua ono. Ai ole malanga mai I Brisbane mo Bali. O loo faa moe moe a matalia nei malanga faa au popo tu sao. Ile tausanga fou. E faa moe moe tasi le malanga ile aso. Ai ole a matalia ile aso mo mua au kuso lua o lua fitu. O mele poni e faa malanga le Qantas I le vaa yaso mo Bali. Peitai, I le taiminei o loo tau mawhai e suia mai I le faa aso. I le faa ia leo malanga tu sao a le Qantas mo Bali. I aso umo a le vaa yaso. Ma o loo tali nei e mele poni se faa mao nianga I lala atouta lo sanga. Ose polo kalame I totonu o fale pui pui e pei o le Sydney's Cobham Juvenile Justice Centre. O lo o tau mawhai le malo e fesoso aniai I le toe ti mataina o langa o alo mawhanau o lo o tau fia. Ona o le tele o ni solitu la fono onga onga na la tau fatau nuu. Wa ta ua le polo kalame o le music behind bars. I le taimi nei ua whaailoa. Leo ngao lea polo kalame, ona ua mawhai ona toe tepa ili tuanai, ila atou ulo ono fosala. Ma la atou tau mawhai e tusi tusia o la atou mafaufaunga, ona tuwina lea faa musika. O nisi e leanga o langa na la atou ui mayai. Ai, wamana nao e tepa tau lai ile lumanai. Ma leo langa e te tau ona whaia melelei, ma ufi ufi uma ile alofa. O lofa anga solo pea ili taiminei te tonu o le fale pui pui, lea polo kalame. E luas formal fitu tau sanga o stama itai, na ia faa tau nuu ni manuanga I se ali e faas formal valu na tau sanga, ilona faa o ngaina lea o se naifi, matatui ai lima o lea ali I fafo le fale ti fanga, I New Town I lea songafua le vayaso watu anai. Sa awina faa tope tope lea ali I motonga fitinga le fale mai, na maua leo leo le tama itai, o ia umia ina le naifi, Sa tau mawhai leo leo e whaatala noa ina ia tuua I lalo le naifi a e peitai. Sa faa alia le fia maa losi pea o lea tama itai. Ma ele I toi whaatali leo leo a e lato faa o ngā ina loa le teisa. E faa nofo file e muai o ia. Ma o I ina na tau fia I loa foi e leo leo. Sa a wina le tama itai le ofisa o leo leo I New Town. Mo ona suesuenga. Ma sa tapu nia lea maa enga le CBD, au fa nga solo su esu e nga leo leo le tula ya i olea fa la belabe. Leo se bala au ona os ta avale wala bea i Karinkle Lane i Yass. E tau nuu leo leo malato iloa le ave ta avale wana le iloa se mea. Peita ai na faafua sa ia le vaaya leo leo a o lato faa nga solo a lato siaki. Wa faa sanga mai le ngutu o le fana a lea alii i alii leo leo. Ma o i ina na fana ina iloa e leo leo. Sa tau mafai leo leo e faa tau nuu le CPR. Ai e le ifa amani aina mana maliu lava ile taimi. O le asonga fua na sau noa ile li komisina lango lango o le Southern Regional ya Steve Hegarty. O fa alame lave fa penei, ele fa ingo fia ile o leo o nangalo. Ma onisi lava o le matanga luenga, ea afia i tele o lato mafau fau. Na fa amaonia o le fana a le wa maliu, wa maea o na fa autu tawina. Sa faafetaya ona ele ai se isi o le matanga luenga na faa manu alia i lea faa la bilave. Na maua leo leo ni ali isi toa tolu ile po o le asalua na lato waso faa ia se tamaa itai e tolu sifuluma tasi ona tausanga. E nofo to atasi o ia ele Marinia Street i Ancliffe. Sa fosi e ila tau neilo la tau unufale, ma fa tau nuu a mionga matanga ili atamaitai. Na la tau nga o ia se tupe, o na la tau so sola e se lea. Sa awina ili fale ma ili atamaitai mo ona tonga fitinga petai. O le lua o asona se so o ai, na toi ripotia foi i leo leo. Se tama ita ia tolus fulma le lua ono tausanga, e nofo to atasi foi o ia. Ua oso fa ia ile tua atusi, o Jacob Street i Bankstown, eni ali isa to atolu. Sau no Superintendent Gorman, e lato te mawasi ia tama itai, e fa ateip uma lo nangutu, sa fa'au ngai nei ali ile naifi, sa lato tau mafaya titinga lo na ua. Ma na faya ni a mionga matanga ya te ia. I ripoti ya leo leo o le asa tofi, na la taupu e inai nei ya liye to atolu, e wa nga ifoi mo le isi osa fa inga. O le alii ya Adam Fakwari e sifulu valuo na tausanga, o Amen Nangyao e sifulu iba o na tausanga, ma Chokat Abram lua sifulu o na tausanga. O nei alii e mai i Belmore, Punch Bowl, ma Green Acre. E se fulu maleiva mō lianga, ua mō lia ai i lato nei. Sau nōle sa o upua leo leo ya Gorman. O le whaasalanga talafea ngai mō i lato umanei. E tusa, ma la lato soli tu la fono, e lua se fulu tausanga i le fale pui pui. Na ia sau nō foi, o manuanga ile tino e tonga fitia mapepe. Ai ole manua ile loto male anganga e aluifo lava male tangata ile palapala. Wamaliu le ali itautaua a Ausetalia ya Jim Frecklington na faapitoa ngā duenga mole fausia ina leo ta avale solo fanua e faapitoa lama mole a inga tupu i Peritania. Ole tausanga i tasiiva valu valu na mua i fai mea alofa i Ausitalia ile bicentenary. O Jim sa faipa anga ma Queen Elizabeth a osoifua ma ia tau aveina le pale ole a inga tupu o Peritania. E maliu Jim? Ae wa lata lata lava ina mae a le ta avale sa ia faa moe moe e faa mea alofa ai ya King Charles. Peitai e le itau lawa le faa moe moe o le alii. Ma o le a faa mae aina e le alii ya Owen Webb. E lava foa ilona ta mai le fausia ina o ta avale faa pitoa mo le a inga tupu. O lo fausia lea i tutonu o sini ile pita nuu o Northern Beaches. Thank you. ma le tato peni a le tusitala fai u. O le asunga fua salima o ke topa, na atoa iai le salaus fuluma le tolu tau sanga o le soi fua, o le tamaya Ken Weeks. Ma o ia foi o se tangata anuo au se talia, wa matua tau sanga o lona soi fua. O le aso lava lea na atoa iai le selaus fuluma le faa o tau sanga, o le tamaya Jao Marino Nito o Brazil. O ila ua neye toa lua, o ni tamapi toi matutua ile lalolangi atoa ile neivai tau. O Ken Weeks, o loo tausia ile nofuanga o tangata matutua, le Whedon Aged Care e Grafton e totonu o sini nei. Sa faya ile atamamatua, se laus fuluma le tolua na tausanga sana video, e faa manuia atuai ile asa soifua o le tamaa e Brazil, lona se laus e fuluma le faa. O fia fianga o le aufenga duenga, ai maise o le pulenga le maota ngase ngase i Grafton i sini nei, o loo la tautau sia le tama pito i matua i totonu o au se talia. Ai, lona lua lona matua i tangata uma i le lalolangi. O le tausanga i lua ota si balu, na mata tausia ai Ken Weeks i totonu o le fale mai o tangata matutua. Ma o le faiunga le na Samoa, o le peni a le tusitala, faafetai tele le faafafonga mai, ma faasoifua ia.

0: Yo e Samoa, ya Manuela wa soifuole si ufafonga yopu malau mata. Yere nana sa o ula atuai, yere si uleo le Samoa na ngalo, ya malana peni ya letu sitala. Mea tutupu tutonua sio sio banga, sini New South Wales. Yo e matautia, yere nafu itala ili se lau se fulu mbale tolu tausanga atangaloa.
1: Bana ia tele.
0: Ah,
1: ya. Awol famna tu fa tasi ya so so ifuola wali ia le aso tasi.
0: Ah, ya.
1: Le selau se furu tolu mal selau se furu fa.
0: Furu fa.
1: Au ta ma pito ima tu tu ai o lo ia o le. Le nei fui baitau. I le lalo langi ya toa. Ia masaro i te wa ye inisi e se mai fu ilele le o ma ua i le. Ah, fa ma ma ma. E pe o ta ua ia ona o tu situ singa malunga o vaenga fu ilele o fa ma ma ma. Ya o tamapi to matu tu ale ole ole presio ah
0: le se la presio le ya le selaus full fa
1: selaus full fa ya selaus full tolu le ali fori mai pe ma sa le fa le video ka ku ka mai se
0: e a be ya fa manu ya nga a
1: e
0: mata tia
1: a ole le ya le tatu va ya ye fori nga mai pe ya ele nta tamatu tu ole ya le le ya ola tu ma fu fa um fa ti no ne va am ya la tu
0: Amuia,
1: Tafia Mawafia, Lea, going a umil.
0: Aulia le sell out of some Holomatuate le lava.
1: Ya was yasia sit a mound a la sea divine. Why pay a little pie or tina, a
0: matelia,
1: ya le taste a lot of sang. Ya leo colossi le lena. Vanganale al perfect almato e calisiel. Then I say. Tu malo a ile tau sanga na sei mwaya tu neil. Selau malitasi o
0: tau sanga. Selau malitasi ya.
1: Ya au le fwe iwa. Au lia ya le selau sifu tolu le tau sanga. Ya o nefwe itua manu manu. Ya ma yawi fwe ainisi o vae nga api tu vao. Ya. O tol tonu taua lea ona o nisi fwe o vae nga malo. Fafta i leo fio nga fwe le tatu tu stara mana. Ya tatu tala. Ya etele alfia faa u ili mfala wa etele. Ya ai ona titilo le tatu te mi fa maro le mata o fio le ta pena nga yalo le tatu tala muli muli me walta po inga le tu no ele nga tala i ile to si tio tu la ta u i pase se o yo finga malanga ah wa sta fi fi o sa le ya so lo tu pu mo le folinga me o fi malanga ina ah mo tele ana fi o itanga tele ile vale o tatu
0: mapali
1: mapali yo le vanga yo mama ye fuala au le kiri nga fainga
0: e tele o tanga tu fai malanga fai malolonga a i pali
1: yo e ya paugal me yo tele fo wa to tele fo ya no mafana o tatu tu no pito va o le o ya le ma o le to fa popo malanga valeli ya mo fainga malanga le va au stadia ma mapali
0: yo e
1: So se ade le si tatu talana tau mo seva no ne tau. I ona ole afio na i to mai tai no foto tasi. Ya ona ole afio na i tanga tau i no foto tai to tasi. Ya ile ma e ma e. O ila to fu i o lo wa so fiel ti apolo. Ya o pa wan me ya fo fa fo ma ila to no foto tai to tasi ma sali tu pa to mai tai. Tau tu analu tu saunga le mu, wale mwe mwe noa le fili male li ulanlang. Si la fia ite yo tino pe falango ina itele o saunga le mu. Wala au le mutanga ruenga oleo leo pe wala au sitanga taila talatane iaoe. Awale pui pui nga malo umalu pui puia. Ya masalo na italana e tamu feifa ilo wale si la fia puto vao le atunu. E tau wale lofu si la fia. O nai fanao ya po na yalo tama itaifo.
0: Aya. Ya ina wa chulai mal cha cha mi changa lo was for mal tolu mi nu che wa che ai nei le chulai valu ya a chal wai ole a so vai le ya na awa ya chu ya le sui yo le si u le ol sa mo na ngalo ya le fa mana twina foi ole a choanga ole luos for mal cha si cha sanga ya ole soifua ole chausala ya heidi ana

0: ia mai lou pepe mea mea se ia ulia lou luas fulmal chasi tausanga. Ia sa tatou feiloa i pue o manu. Ai wale o pue o mala. Ia fafitai tele. Ia tangaloa a male tapua inga Samoa. Male atinu o a. Ia ona o se malanga fia fia a.
1: Fafu se ia vo yo malanga kai pade fo yo mala.
0: Ai a.
1: Balo. Yo manatu la ia. Se fai se kar. Na fa pe te o ina lu malanga ilo lo en fa fia vo ina.
0: Ya na ma malanga su male atali ile ya Joseph. Yo. Ya tasi la vale po malanga li tsayao. Ya ai choi chaliu mai ya malanga chayao fa chaunuina ya le luas fulma tasi ya ole tausala ya le princesse foi ya Heidi Anna Maria ya ile afiafia las faraile ya ai choi chaliu mai le fa inga malanga ya ile chayao ole astona yoi mana ya tangaloa ole fa tsinga sa Matango fie mea uma saunia lava ma fufonga ina le tamaa o le tamaa itaifa ya sofa nao.
1: Le fitala inga ya taofino.
0: Ya taofino o yoe.
1: Malo.
0: O ian faya le upu fafei loai ya amatalia fo ilea i sauninga maasani lava a. Ya.
1: Ole anganga pito mao e maana ya falongo longo fo ilea ya ao. Fafonga chapo ilea tunu umalea lai mawa sa e malanga i Vitoria Meleponi.
0: Aya.
1: Lua malanga fata se ima se watali ya Joseph.
0: Ya Joseph, yoi.
1: Ya o se fia fia nga fo ilea isi oto uainga ola utapua ima i. Ya i Vitoria Meleponi ola talenga ya taofinu umaltausi ya
0: Helena.
1: Ya ima se fo ia watu. Eto tele la se oto uainga ilalo.
0: Yoi, feo lolo a, yoi na ia inga fo ia matango fie yoi na fatasinga atanga loa. Ona sa awai ia na ia inga fo io o matua a, na io la matua a inga o tau finuu. Ia fapea fo ia a inga o Helena a.
1: Mana ia.
0: Ia tusa tino toto ma ano laba a, o tima itaifa ya sofa nao, yoi.
1: Mana ia o te ilo fo ulo a tu fatasi ai wa ai mo faisi umi fo yo to vala vala ile va ingol so i wa wa u yari ye le kele fo so ta inga te va va ve we ne u fingo fi un fi ro ilungo va inga fo yo facebook mal of so ta inga a ye ai o le tulang sili ona ma wa e mama ta ko fi o le fi lo il va ya tu ai mai a va ile tino ye fe milia im fe pa ya i fo ilungo na le fi fi ma le oli oli ye fi ye pe le tu ai so se mea ya wa va inga fa pene ye se a se a ona mo a ai wa va no a sa fu fu ina mama yo wa tu lo a so fa pene ye le ni sona fa to a tupunde a o tatun wole vona ta pena o aso fo isa tu poina ya ole afa pena ona su ye le titi la le leyo le tausala o wal fa mo mo fa na tuina o na lua se fulu tasi tausala yo se fie fia o mo ni ai fo ila u a mata minga le amatang ya ole tatu te fie fia ya sofa pene ya mese la vol fie fia ngai ma tua ya wale fa ngo fie tatu te le mai lo pe sa la mai ti no ma ni va nga fa pene ma mi si o wingo wa lo ma fa na pita ya le vi inga ma fa tra ile tu fa na tu ina le los fu ta si ta sa nga ya o ma fu ta fie fia foi ma nai ma tua
0: Yo, ya ole si tu langa mawa e foi. Ya ole tma itsa e leo Heidi Anna Maria. Ya lo fai ngoi inga o si o winoa lea.
1: Sa avu.
0: Ma na ia te lel fata singa wa o lo fata a toi fe tawi lea iai. Tu sa faa lua.
1: Taru mai lo.
0: Taru mai na faa nao mai. Ya wa oia ia na faa nao mai New Zealand.
1: New Zealand. Ole kiwi.
0: Ole kiwi lan teine lea. Ele o se hamo.
1: O le mana ia la tu filo inga ia wa te tunua fuli tau fi pe o tala tu se tu sa tau sanga ia fe male aso tasi o le ma wa tu pe tasi le aso na malanga. Ia o se fi fi anga sili le na male tau o te vai atu lo fi fi wa e se fa lo mo ia te fi fi kilos. Ai o te vatu wa ti di lo fi fi no le wu tu filo wa ile tau mati. Tau wiso. Ya sa fata si ai le ngata ya inga o wo ya misela fo yo sunga fa fa ngainga ya manisi

0: Yo en Samoa, ia ole siu fofonga le na ole tap band. Aua ne mita mita se tasi ilona malosi. Ile nana sa o ula atuai, ile vaenga lona lua. Wa tatou tala I mea na tutupu isi o tatou tofi Samoa. Ia ile nava yaso wa tuanai, ya. E mana ia ia si tala le na le malaiva a lele le ole ato e fausia. A, mana pe toi fale le ia.
1: Mana ia nei tala ia tu ina maisa le pito vao a le toi fausia ina ia sau. Fa vanga vanga a po tamala le ole a lua ai malaiva a lele fa vao malo. Ia. Mai a sao de lei a fale tonu foi I fale olo.
0: Fale olo.
1: Ale fai ngō fiona fetu na I a sea.
0: Ai lai, I a sea si malai valele international la.
1: Ah. Iwa, sa fai o aso ia sa a. Sa ile malai valele tu a tole matou fale. Ia sa te lea na sea. Ia eh. Fata sea ila lea malai vanga lea to e fai mautu wina o vanga fo I o. Ah. Fai malam na maina malai teo te wina o le vanga mea tau pepe ile nupifa.
0: Ia, mana ia telele tatu tala le na.
1: Ae, le va, tala sili le aleo no ufiefie iei. Mana ia pia fata tu mawina pe ona ta ua I el presidente fo I leo le vaenga o famsinonga. Le tulanga leo le leto e tutongi ina el famsinonga el malo. Onilo ia fo ia wa mea ia lau so tula fono e maisa ila tu ia fasa la tu fua lau fasa ina. Mana ia telele to fa fetu na ia le. Ale sungal pali I fo ile a ton tai melangi ya me se fo la tu vai ya ma toi toi to tu la fo na ya a wala mani to sa se tang to fa pe wa ta si le vai na me fa yo ne ta fia ila to vai ngale pito va
0: yo e mana ya
1: vai ole tu wa va no ma toi wa tu a to to ngile malo yo ye kele me so ku la fo ngo ku manga ku ko ngile
0: a ku ko ngie e kalo
1: ele malo ala to lo yo ye ta wa tele na a ma wa tu wa ya Kangi alu alu le amale tupel na na ai sai ah tutongi lau loi.
0: Kaya alu ai fai olo ma fai ah.
1: Malo ioe. Ioe. Avel fa malo ma fa tai to vao tu sitalo le tatu kala me tu sai. Ya male fa ma ma wino tala wal si la fiel malo telo le atu malo tau tu atu.
0: Ya a fai o maua mai le tatu tu sitala ale sunga ya ta sesa lem sen ya mal fa le tua ma moli atu ya lo fa anga manuia ya la sanga uma le nei va yaso ya tatu tu fe lo ya fo ila ya ile sto na yo mo mo nei ya
1: atu no ma wa e tatu tu fe lo I pito va o mo se tala fie fie le tatu tu sa mo la na lo ta longa mo le world cup ya wa le ta longa ta alo mo le o ma tu mai farani
0: ya o le ta longa le ale faye le asus fulma leon no a tu sala le o le as farile no o le as farile o le as sauney a
1: pe fa folding on mayo il piton u le o
0: paramata no e mana ya chele
1: o le sai pe mo inka ko a
0: tiketa
1: tiketa ta tu we lango lango le
0: ya o le com bank stadium io paramata ya ya io no so a twile ma le as luas fulma le cholu o ke chopa changaloa
1: ya
0: E ai le cha alo la nei cha alo e Papua.
1: Oh. Oi no ninge cha alo nga ma Papua New Guinea fai Papua.
0: E fai Papua. Yo
1: wa fai. Amele ave fai cha mo.
0: Café fe.
1: Ah.
0: E so malo lo.
1: E fa per voi la audio al marito a mia ya. Ah, kama kaku. Ai, fa fito. E lo mo mai pito va se va nga fo ile le tulango ye ia cha alo nga na cha mai cha.
0: Le ai la o chele maua.
1: Ya tu pitu fai fatasi.
0: Na ta longa le to sa mo. Le o te ma waina. Ya na so ai le mala ta longa muli muli le fa pe fa ta no ina la so mo mo November.
1: O I fo ninga mai ta sin masina pe oi. O ta ta selva yeso wale ta selva yeso. Ma nai.
0: Ya o ta longa muli muli la le na ale choa mai fo I ma Matonga.
1: Matonga.
0: Le fai matonga. Ya fai ya foi la le Com Bank Stadium I Parramatta. Mana ya le la tala sama ya ta to.
1: Malu.
0: Ya ai tanga lo talwai a. Mana ya chele ai se tala ta pesela le. Talusia ai.
1: Le alo faiva.
0: Talusia ai le alo faiva. Ya mo ta longa ale choa Samoa. Ile asfarili.
1: Ya ele nga tel to Samoa pitova. Wa ta na ta tele ma wo po a fe ta alo ai na ya ta mai. Ya le fe
0: tu Samoa.
1: Samoa. Talusia ai. Ya male tapo inga Samoa. Le tato Samoa, male tato fe tu Samoa. Outo mamana tauna ya po liuli outo mata. Ya ya mala mala mala outo sila sila mala outo vai. Ile fatino inga le talo nga wase ayo le tapo inga Samoa.
0: Ya, yeah, ole siu fofonga, ole lyrics, ono valulima. Yoi, ole amolimoli ya chwa yalofanga ale toa malifetu Samoa.

0: fit to a Samoa. We're always behind to support you. We love you.
1: Oi, ya faman mi atule tu ali to wala faiva ili asvarili mo mone asus folo maleono o ketopa yoi ya ole na sa mo ali to amale fetu sa mo le lyrics ole ono valulima watu lai mali ta time to fitu minute ya ona osi au picho foilia ya ole tautua ali si ule ole sa mo na ngalo ya ai mo ila to lo mafuta mai ai lo ma wo to swafa ya fa manga lo mai au au na mo li atu lo fa anga mo o to ya ile si ufufonga ole tia maa fetu e tasi yoi ya ma mo li atu ai lo fa anga fa ai u ile fa le tua ya fa ola tane male no fa alo ya o lo tapo ia ya ia le tautua ile nei tula le fiafi ia mo ila tau lava o mafuta mai a wale ta ua le maua o to swafa ia o tau lava pa anga mamae ale si uleo le sa mo na ngalo ainga matau ainga mo moli atua lo faanga o le tautua ile si ufofonga o le tia maa e tatou toe fei loa ilea ile asa to na ayo mua mua nei yoi ia masa tala fia fia yoi ile tatou toa sa mua Malefetu Samoa. Ya e usi mai lau faafonga Samoa manuia le alo atu ife au tiuta mga alwenga ole nei vaya safou.